Wakana pamuo. Senia na semtia. Oh, when you die, I do what so. Wabaya wusa. Abano, wakana pamuo. Senia na semtio. When you die, I do what so. Wabaya wusa. Sika samno, wakana bamwa. Yeah. Sentia na semtia. Woni atanio. Adu wuso. Wabaya wusa. Tia.

Nasamne akomjinimua. Wonsoso awuradi basa saudin na wadinkuni.

Oh Jesus, Yesu wasam sa unin kwabodo sa ye jiwidiya o ma kama ne ye da wasam sa unin kwansiyo ye jiwidiya su kwam pa o ma bi ne me da tina na dame ton sa fros papa na yende wa wasam awurade yende ko sisa menyine